0: maya degrade tau ba sisu atopa jana phamma mane
1: hadi aduna amu aku environmental protection da amu
0: adu atopa amda ga panjaram ge hello file gumba extreme file khra da
1: hadi hello files means ge aku thumi chen ba
0: thumi chen ba is the moina compatible solution hai na yamna thumi chen ba gumba atai te extreme conditions da cell membrane gumba protein gumba dna gumba si yamna technical kai ga leba adu moina stabilize da weba aduna maramoi da interesting weba na hello file gumba extreme file group da gi phorakpa osmolite compatible solution hadi for example ekto ingain leko three halos gain le hydroxy active on gain leko moisi cosmetic happy hai sunscreen wena
1: sunscreen
0: da ka skin gi cell ga se protect ho
1: jiki usana skin gi matang do ma pambir ko da na sai ama radio file se na radio active environment ta leibang amba kinku sing se ja moisi na mo bio remediation gi concept sing se la ko matam da di mo khoi na kai kari kana bu di pi
0: radio resistant microbes natraga radio file hai ba hinku kang lup sina sigi su janapham yam le sigi puthoki bagi wa ji su gam nongai ba matim khak pandaram ki 1956 adwai da US ki research station amata cobalt 60 sinar ga gamma ri sina tawra ga khoi ki ken put chem se ken manung da put se deteriorate rok tan ba microbes se loi hatu oga gamma ri gi heavy dose tha gra mutum du su moina eh loi sira bo ning micro makalam di haung ma mina ha bi se te gi angak pa makal gi yamna super athletic microbe am putu e masi buna dinococcus radio durance ko e adu de gi di radio protective drugs ku ba putok pa ngamna ba adu ge mu radioactive waste ku si degrade tobuda adi madudagi antioxidant kanaba molecule sing putopuda magi role lona baina dinococcus radio durance so osi actively research tona ri
1: jathu ji ko sana radioactive ki adegi culture decisionary ba adegi detergent gi sunscreen gi mayamuma panbiri aduga janang sa ahmad panbiki ba sinaya ki lakum matam da hoba hinku sing si ja besi to phasam jo akali file sigi mokhoi ti kanaba lowi ya aduga mokhoi ti matam karam lowi na ha ba thambi ja
0: mokhoi su yam lai si to file hai china pH niem ba abi asin ba gi chang gam wang ba environment da hobang ma hing kup sing adu moisi su ko gi metal sing se copper zinc uranium moisi recover ta bu da mind moisi sing se low amount da yaro ga su recover ta bu da moisi sine adu ga acidic condition da waste degrade ta bu da su moisi sine adu ga alkali file sing se kenya gi soda lake asi da yamarang kai na phang soda lake asi kai noi bu ma gi lake ki water se highly alkaline oe sodium carbonate am di sodium chloride ki chang yam wang sigi alkaline protease sing se phi su ba gi detergent the additive poina hapada yam kana ba thudang lo yena madu su ma gi chana bam amne
1: za ngsai zana thambi ki ba extreme da leibang am ba hinku ba radio active ta mangam mi kana binary ba ma mang da ta gi bam le yo USSR gi matum da lemba general disasters ya thokhar matum da radiation dos na wa kha laga da dine ga se ko na ta leira ba haita ra za du mem do no na mu moin hai ba tam se za ku gi magically hingal bangam ba hinku kan hai ya adu gi disaster site to those radio files ki nga pagi wari ma apeta gyo sa masi bu tum
0: a adu su tum me chernobyl gi chaita chernobyl gi disaster se thokra ma tung da moina ko ti ti bu kan da yam sa ti ba chernobyl phanga se na ma ko phai chu ja gi ka lo ma hauram me hai ri ba chernobyl phanga sa ma di atai ko radio resistant in kup sing ji sin ra ga chernobyl gi chai che mo radioactive waste si bio remediation taw ra ga am ha ne gi pibum da anjal pa restore taw ya ga dra hai na nei nei adu ga ato pom tang ga gal stetan na phutho ki ba methano virus gandlery ha si 100 degree swai bo gi di optimum temperature jana ho bung am ni produce to bung am adu ga japanese ma mok sin ji da chang thala ken ta ka ji japan gi acha wa institute jumpstick asi da labor scientist man su gal stetan na phutho ki ba m gandlery methano virus gandlery si gi ato pa makhal ai di species ti cha ma na strain 116 na ma phutho strain 116 ma na ha ba ti sto kan da gal stetan phutho iba mai na 100 degree celsius swai da di ho wi adu ma na acha wa technical development am ta high pressure system ma nong da micro chaw la yeng ma tum da high pressure system da di 100 degrees da wog de sing che chaw di ko mane on de high pressure chamber gum da hawle yeng ma tum da di ji ki methanovirus gandlery strain 116 se ma si 122 degree celsius ba ho bung am mi ha se world ge ho ji pa da aing ma ji ba mrak da temperature ki extreme limit krai ho yor ge ha di 122
1: ada ma si gi matung tar ko da irol nung da ha ta ireng ipa ki si manung da lri ba hing kup sing za ko physiophiles ki ma khu ne su nu kan ba pi ri bra adu su ki ta kan to gi
0: adu na pijo pa pressure lover sai ba samudra irunung yamna depth di hydrostatic pressure si yam wang e ba ko wang ne na ko gi nuksit ta lai ba atmospheric pressure si gi 2000 times pijo file si de su mo ina pressure tolerant enzyme ga putok na bu gi atai te application ma yam ma suggest to na ri ho ji mo ki wai na di pijo file gi yamna concrete oi ba application gum ba di ho ji mo ki di thing na tri adu ga sai gi atop ma samudra irunung si da pijo file gi wari da na ta na samudra gi irunung gi sea floor si da mai gi jing man ba hydrothermal vent le moi si makhal ani ni black smoker haibam ga white smoker amaru ina

0: battery storage deployment and thumbs up.
1: Energy si kanjap to ba aduga hena phaba environment da myu bi da haksang so han da ba energy ama semgat na ba ekhi simple action kudum to ya ba action se
0: ama si akoi na ta sing na energy conscious oi ba ma da kar le aduga khoi gi yamna energy je yamna responsible oi na si na ba da kar le na thumbs up
1: yam ngai ji ngasi akasoni infal gi to ba ma la hai ba tholom si da saru ya bi ba chilaba matam kya kai thopi du na akasoni infal da saru ya bi ba dr sangtham sana za bo mukanna khulum jai
0: thagat se

0: Radha.
1: Hmm?
0: Kayno kesi tena thani le pishita.
1: Mi mangai riba.
0: Hmm. Class hoki riba.
1: How kre? Mi ayam balo ina sangna kre. Kay door ge. Ngasi di yam thing ina.
0: Thaba masa thore. Adu da khara thing kre. Nang di sang ki roidro.
1: Chang ani.
0: Nang mangai riba mi du la bo.
1: Lai. Adu nani chang ngasi hai si.
0: Swashi the di kana sulaitena. Hati kanano. A queen of a kangbaya do miro.
1: Yaroi, hide up a yadi.
0: A do with a gana, sukang he kangbiro.
1: Kang never see yaroi.
0: Pare, a do di nang hanga hoko. I sang a mugge qua.
1: My yes, my cool.
0: Kay don't me.
1: Mata manini, jamina sing I cookino.
0: Lala.
2: University na una karak pasidi ai di ihai haina debo mala nang di haina bra
1: as kada di haina dori no nang sa na sa abane wa na wa bane ado kuirak laga sum haina ja ka dodu bu
2: oi ai jo dum na khalle
1: ado handak na una thina liba nupa ma yam de nang ya pam ba yau bro
2: e phana kana thi bane andu bu yaram de kamai tok sikya
1: I know how she will puggy, don't it?
2: Ado, I'm a pung never tea to kiss a high rabbit.
1: Cut I, Daggy, I do the nung hit tea to be
2: my. I get the arrivany, Naki bo a pamba yaw robane.
1: I is a yawdry.
2: Nangi yaw dragger, I gi yaw hungly the book, Kaikino. Ikaisitra.
1: Hoi be ma, I gi yaw dress and nangi yaw bran a hungry when you can.
2: I gi yaw rondre. Come to Sigimala.
1: Yau dragana, yau dragana.
3: Kahiwari no. Yam kawaita na noi dubo.
1: Hai ma Radha, nang suwa.
2: Radha, high school dagi haujik pao ba puntare ne.
3: Puntare dana. Ado, ngasai na koyani na kawaita na noi libo wari dubo kahiwari no ba. Isu kang ba yaro dro.
2: Ado bura, malase. Ekwigi university si tamliba nupasin siya. Magi apamba matayaw di.
3: Eh, nanggi di yaw robo sandya.
2: Ay ma.
1: Oh, ma sune. Ay gitaw tam dana. Ah, matayaw di.
3: Ma.
2: Nanggi bu yaw robo nira ta.
3: Ay giti. Ama yaw robo.
2: Oh, oh.
1: Kanano.
3: Eh, haido pa yade.
2: Haido pa yade ba nung siba se. Thamoy da phum duna legale hegan bani ko
3: adoi resu adong khangjeragi
1: hai ma ya mi kai dina phabra phatabra tanau se haibai wani kai no
3: hoi bi ma masa ta dri banung si bade aduna ni
2: adoi re di sora roi

0: Radha, luhung laga tapi na hangga, mapam sida. Ay, luhung laro sanja. Kainu nang nahari dibo. Na kuya ni gimari kang luda ba na? Na hang na ibu, soy din na walo ram lani.
1: Radha,
0: ay na maram mo iraga. Na kuya ni gining ba kahan ba? Ay pam si sanja.
1: Radha, ay kuya ni gimari di. Nang unda di kanana.
0: Nang Hosu pau bayi ngundi lord ke kali bro.
1: Radha,
0: Mahesna, nangi na nak dalah abadi, mau putah sabi.
1: Nang nahari bedu acum berarada.
0: Ayu tau zau senja. Mahes tu, ayi nak dalah ami. Mana, mana nang buk ayahi mati ngusi bagi hari bedu.
1: Radha,
0: ay kami senja.
1: Radha,
0: mana nangi na nak dalah abadi, mau ngusi bagi. Masih matang, ay lapam na hajar eh.
1: Radha, mana ibu lana lawan lani. Ma, ay gi inag tala amna.
0: Kariya,
1: ay namagit ang japang pikit re.
0: Kariya.
1: Nakuya ni gilhong makai ka ni kando na. Sandhya. Mahu ito pikre ni Radha.
0: Sandhya, nang mo ito, yung kanmali.
1: Ay, yam ningam lagtre. Ayu Radha, mag kada dilay rong kani.
0: Sandhya, ako yun magimalagta sa pasi.
1: Radha.
2: Hay ma, Sandhya. Radha, salo. Pamsi.
3: Hoy, yani.
2: Dame esto. Nga rang ay ginagdala ami. Nak kau ini tengah lagi, tu, jadi saya pilih hari ini pilih mi.

Adom na sangai channel dagi tongan tongan ba tharam sing matang matang tabiri. Hauzi pungpa masida nong mai them solendro na sakpa matamisa yamaka khodol tamjari. Isai gi sairing ba brozendro wahingcha.

Akasbani Imphal Hauseyu ki pung tara mathoi minute yangkhai tare chatle ngai ha ki matung da kangla channel gi ani suba thoram medium wave meter chom ni pudasmik ama kilohertz ani pan marfuni thoida tonga na tab phang birgani tabiribasi Akasbani Imphal gi fm sangai channel degini

0: dun do kanda mana ga anyo daga ina mangal o ina lobira mo parian haki sana ba khara kha ke hi khara ma sagi ka hare ko do ko ji ni tagi pi ta ji ga yawe ne oi oi adu umba me am do lai ra na ha ji go me ni school da uniform de pi de pi de lai ba ji ana kan bi ne ma kan lai ri ba me adu na ina ha ji ni ba di ne sa sin je ko me no ge ra pa de ro ge ra sa ji angam ba tha ta tha bi u ma mo ga ba tha ta ni na ta nei ha na ta na da ba adagi isagi apam ba su ge ngi ra ga mana khoygi kani pani lariksi tam de ya di tamaga suma ge hene bi ma tari le ge ha do mama o ba khoy na yin ni na si na do ma na ha ji ni ne
1: hoi hoi ai khoy na ani ta gi da makta wa fam khara tham jau hai ra ga di matik sa bi mama hai ma wa fam se ek tham ning ye ba wa fam se tham bi ra pa ma tam da khang jai da na ko ai di angang se da pressure pi da na apam ba se khang to ga moina apam ba line da ga ilhan bi da na tau bi ri se ani ta bu yang khaga chen ni ko
0: ai ne yam chi gi ba ma khang chen ni gi gi di jwe se sang da ma gi dar ma gi ko gi nam ba la e ba ko deko to de bunu mishi de ina ta ni to na gi para ka ban ni aro ga la to ne
1: o
0: adu de gi de o to ji to nga la ka chi de ne i sa ai ji ka jin de ni ngo ni de me da ada ida ida ji de ne ina na bi ni aro ta o to ba ji ko ina na kun mo ni pi de ada dan pi de ba ko
1: hoi hoi
0: ada gi ko nu mo man de gi na ne gi mo ki la na ba ra ji chu de de me da mai si ada de gi ni sa na ba ji de wa ni sa sa ga pa chan ji de ina ha e ba ko mo mama hoy di chi gi de sen da polish da tam ba da sei ko na la e da na na ka don le da faure da na ha gen ba li faure ga yauri ni mo ka he wa ri sa na sa gen ra gi yem yauri e ba ko me ada ge yem de gi fara ji lo ro ga mo la e ba da di khan han re ba ina
1: hoy hoy
0: asma du du mari am shi gi ye tin gi ne
1: hoy ani ta ge he wa ri sa ba se khu gi hauki ba wari sing su ka ya pu tho e ya de gi di nungai nungai ba wari me am su ma mang da theng da zaki ba da sa sa zai ko
0: ado
1: nong matan za phang ba da sa sang na mu sa dok se
0: yam yam nungai je
1: hoy yam nungai je ani ta ga wari sa phang ba matang su ngai je ram ge ko
0: hoy men thank you men
1: hoy ado di sai am matang lan thok chara ke ta mi na se
0: hoy thank you men thank you thank you
1: kudol tamjari korongan ba film dagi ek yangoi madi shurma janu ani puna sakmina ba mc romagi mayekta ek yangoi na serang baisai

Adom na sangai channel dagi tongan tongan ba nungai ra ba thoram kaya tabiri. Housing matangi thoram western music ki damak. Adom gi anchor Pravin Chandra da khusi nazari.

0: Kongchitsi warini ngasigi tangkakta puduna lakchari mayun jamba aiba theater aduga librarian ama oina tabuktagi pothakraba kangjum sobu singu unudunu wari saba ani suba arugi tangka oza makha chasta sarap kasti jobun ki punsi ni masi kanam ta kanba yapna te nupanupi orgadi nuksi baib se masa dum khangna kadori bani college life matam de oza karum karum banungai ba thodoka di thoki ba korki ba
1: sume ba as yamna khudung thiningai kanone ne aina dem college arts and commerce is the commerce tamba adagi di som the science ki library is the bookman oringa sida science ki tuep tamba satri ma aina yamna pida jaki ba ai si sei ju dum poina satra su sei si yam pam je ya ba are da hai ba aina khoida jaba satri si ma di pressures mit kari daga su sei ga ji phajne ha ta sagle ya are da gi di sanna ba ga su yamna aiyo are da gi di aina khan gi ma da sei gi loina bi si sei ga hai bi nu pi ama
0: yam pam je ga di
1: adum kai ma tam da imu nu le min narak pa da awa ba pothab da mane sei hai ra di sei sa la ga ta da khotra toge ga si ai sum patam du dai khanje gi bani adai da hoji ki ai na su am khoda jab nu pi se ma cycle da kole si lai la ko si da no ma di ai na ai ge pa ma si phung do ge na khala yum da gi si thi phajam i re pu re matam du da ai je khui ga su am phajar e matam du da lai ka gi ai gi inau sing ma ma kanu me am gi nu si si thi se ai na dum ai am e bi adai nu mi tu da su ai gi su ai na ai gi si thi se am i re pa pu re khang an na sa lai si office ma lak ba gi timing si ngai re ge na lakpo urakan sidaisida ai si cycle set sidaisida ngai le kanda mawon dai na city si pi re ma city do kam hai da dum lok sangre ai si wa kan si am nungai re nungai re dai dai kam hai to ge library si thong hange ai na ngan sal su ma am thong hang na to
0: satri si na oza se stop ne su khangi ne ba
1: khangi ne adai dai ge lok sangre kan adai ge library thong hang kan ngah le kan matamdugi college ge students union ge ko secretary ani yapma yauna adegi di atopa chhatra amaga tokana aiji ko thure ko thura ka jida chhatri de nang nang sumaina sithi ge bisali se hal ka na todla idin ko ani adegi di hal ide ani khare senior ni moi de moi chhatra o yune adegi di adu baina tobinu khubinu sipatab di ka har ga sai ni primusi thi do han toro me ngon official me ada ai kaling hakteng dudadi ai si mai jam nga

Ita kaugi ko ngasi su ningsing li thodo khuding adungai gi nang aigi wari sing nafam da likhi bani amata sitha da aigi thamoi gi ipau sing yum gi mangul gi kasinda numit khuding gi sanamina khe nang ai kundo punna lengmina amuk shulu hongbe sumbi khi bani chokthara kalpada nahakna ita nang tabu lubak nungda

0: 프리킥 가마 내로카 앱시나 팡리 내로카 앱시나 찬스 온톱퍼 크리에 토벙 응거드라 하이브도 잉바다리 어제 88 미넛 챗 크레 섬나 땅기 미넛 아니 컸다막 나이레 노르멘 타임기 마타마도나 미넛 아니 시다 골 온톱퍼 응거드라 응모이드라 하이브도 초보 항아마디 오이리 살렘
1: 아코이 내로카 시기 player masu down tawduna laibagi mami yaduna ekon oribasi ngapi gane draw fc ke player masu ko down tawduna laibagi mami yaduna oji 88 minute chatla ba phaw bada akoi ke player down tawuna mara moira kanda akoi lady ba minute da se matam loaning bagi apam ba dudi akoi ke draw fc ke player sing da su aduma phawrom gani ay bada di ayeng ba babok sing na su chungtoi mak soi dena khangbi ra gani na
0: kali 6 minute at the time aduga ho 89 minute chat ke baga loina na 6 minutes at this 10 time mama half kada bagi saksi u fangi oh trau fc gi player with iba jersey number
1: player draw fc ke akoi ke player ma sup number mo rekan da puto ke number mo reka hoje hoje maksu akoi ke draw fc ke player se ma pan khak ta ngare pan number mo rekan da goalkeeper no po gan basu lei ma ai do on no lei bagi ma mi adone loina na
0: chanam chanam akas mai tai sok ta na puto kre adona mara mo rekan da jersey number 88 amuk changa kada bagi sem sari jersey number 6 chanam akas mai tai draw fc ki sok na mara mo rekan da puto ke aduga jersey number 89 abuzam sana thoi sing na mahut chin gata bagi mami se u bafange salem
1: nong pungan ba so pa ba setra fc ki onadi umar aduki mate mangza ba ma oi gatra haina kali ka koi nong pungan ba leimai on lei bagi ne aduga loina na medical attention lo bagi mami tu ne koi uri ba so so loina na akoi ge referee na mecha atu ba matam da hok do hok jin na bagi da makta koi sem sa bagi mami tu ne loina na medical attention ti yam la tu ba atu ba mawang da pi tu na ar ba mecha se atu ba da hok na bagi sem sa ba du su uri loina na akoi neroka fc ki player singa si su apoy center line da ki trow fc ki mai kai tam na sang chelak tuna tonga tongan ba pressure kaya ama pining bagi adugum ba akoy ki mami tu ne ko na uri ba se loina na match se referee na hono na bidon sem sari match hau ba ga loina na akoy ki neroka fc ki da acho ba wang ba pike ma ga loina na yo wang na ka kal pani aro match se substitute lai gata ba number just number 88 sok tuna lai ba sidar ta toki ba number ba kan just number 88 sang chelak tuna akoy ki match se makatana akoi bak saru gyana na bagidam ta sangchalai makat akoi neroka fc ge maming lai raba adugum ba akoi ge tonga tongan ba lai bak ta ki lak ba dung player swing akoi loina na akoi lamdam ba sege tonga tongan ba na ha wodi ba player swing asu at kan ba pressure ka pinning ba ya
0: pa Benas Kwans na immersion immersion na ball is crossing top side adobo Trau fc ge Ronaldo Ronaldo na ball is phangla ba matung da amuk jersey number 22 now na changla khe banero kai se jersey number 22 da ki bolasi amuk afridi na bolasi mulab matung da ronaldo da pi ronaldo na bolasi kokale ronaldo na yam sangna kokala kidna benas kwas ki makung da tak benas kwas na bolasi yam na oho soi na benas kwans na soi bedagi koi touch line ki wang da bolasi kautho kidna ajik trau fc ki throw in batare throw in se langna na bagi da makta khunja mayum ra singh changchan ki bagi masaksi tao fangi high river throw in asi goal line degi yamna lap lap da banam american da goal on thokong ngutra have to panari jersey number 27 trau fc jersey number 27 kunjamem rasta ball ase mukpi jersey number 27 da mukhali jersey number 27 ball ase crossing option number same sai oho chroma tamna ka usela pani da bu chroma da pal haute jersey number 88 na una changa ke jersey number 88 na ball ase crossing oina ta usela pani adobu penal gi makut ta tahim na mar american da ball ase akoi keno to bangam kide ball on to bangam kide amuka so han na trau fc gi player ama laimai da ta dun laibagi masaksi u fangi salem
1: akoi tonga tonga ba player ka ama laimai de sukjoi mak soidra ta kan ai bagi adu kom ba akoi wakalo na tuni laini ba se hoji mina chilo chala pa gai roina na tonga tonga ba akoi player sin da su tension laiba pressure laiba adu neru ka fc gi su akoi pressure se lepta na pichala pa adu na maram marakan da trau fc gi defender si jo ka ngau na ba phibum ka ama mayum na pa hoji hoji u phangi
0: aseng mani salem adu bu yamna laibak thi bane haibatare neroka fc koi trau fc gi dagi mioi ama hen na sanara pa phaw su koi bolon thokwa hoji khawang ngamdri jese ma 22 ball pairi last sans create taw ngamra ha bidi yeng batari afridi na ball se am haising na mulle do ga ras na yam sang na kroma tam na ga khalei penal na heading doctor ei penal na heading doctor pa ball se sidat na sidat ki makong dagi amuk Ben Nas na bola si Pairi Ben Nas na yam na pachana immersion na bola si P immersion na controller si tawang ang hawdam na mga kanda sa number 33 Kunjamayom Rasing na bola si kaukalag pa ni ato bu touchline gi wang mada lan at chat na throw in for Neroka
1: just number 17 na just number 15 da amuk lang sali throw in si ato ka pressure si ato ki matik left na pisali Nero Kaps is just number nine. The ball is basically just number nine. Now, young Wang, the couple of ball, the ball, Nong Pong, I'm on a ball, sick, right line of control, okay? Nong Pong, I'm a throw of Sigi, Aduki Matin Maru, a goalkeeper, a money. Just number 33, Kunjamim Brass, the ball is officially, Kunjamim Brass, ball is spidey, Kunjamim Brass, the young Wang, the couple of ball, the young Wang, the couple of ball, the other live activity, just number 23, Nero Kaps, Sigi Wang, Chorba, defender, and a matches, ball is a control to do not, Golki Tangi. Penana bola se amuk hawre just number 15 Neroka FC
0: already a koi 5 minute cross to kre 90 plus 5 minute adana anytime referee na last vision se kongak pagi ya bagi chance lai re adana Neroka FC ki last san jama pughalak pagi masak to ni immersion na bola se pairi immersion na bola se amok jase number 22 the p jase number 22 the jase number 77 surrender the jase number 22 tagi amok jase number 15 sidar na bola se maki striker wedi bab pole the pirak pani the pole na control the bang am how the number american the jase number 80 trau web sing nauna changa ki bab jase number 80 na clear to today amok hana jase number 9 immersion last chance create uba ngamna na bakan na khonai adubu Arif na bola si pangi oho pangautre jase number 15 Neroka FC ki Siddharth na bola si pangi Siddharth age amuk jase number 16 hemba dagi jase number 9 immersion dagi amuk jase number 22 na bola si Pairi jase number 22 dagi jase number 15 Siddharth na bola si thajalak na bola bane dubu oh hemba na thajalak pani adob amok khanna bol si thaktor rakto na ben nas ki makong na tai namuk jase number 9 na asango cross ama pole to na pisalai pole tam na pisalak pa bol nei adob pole da phangau de goal line gi wang da chat ki goal kick ta ki nong pok ngan bada goal kick kaun na ba sem sari
1: nong pok ngan bada goal kick ase kaun na ba sem sab ki mami ne jase number
0: basin na last kick wim se salem
1: Jasa betul tu je. Kunci amim ras tanda pisah leh. Ras ni wang nak kau kulai. Jam nak wang nak kau kulai apa boleh? Aduh bol. Hei betul tak? Neroka FC ni mid player jasa nombor 15. 15 nak bol si jam nak red player untuk kau kulai. Aduh bol. Kunci amim ras nak bol si Israel nak control tuhui.
0: Surrender nak bol si amok immersion nak p immersion lagi amok surrender. Siddharth lagi jasa nombor 7. Jasa nombor 7 nak p bini aduh bol. Bolasi matang asida
1: bolasi loshala kadra hai bagi adukum ba nung nang ba di player Neroka FC ki winati atuba akoi ningan na ba mati sungtoi bak soidana lai gadra ne kali maram di akoi minat tara manga hena waling ida koi player ma down to krabani Trau FC ki adu hoje Neroka FC ki player singa su akat akam laitana a pressure pirak bagi mami tu ne koi uri ba se loina na pirai ba pressure khudi makta mayok na rage hai bagi mau
0: ngane last sans oh Siddharth na cross talk selak pani immersion na goal si yam na kanna thaje mane do matang asida chama ka kontra ka manga suba indian oil duran cup ki group d imphal chapter ki ahan ba match ri ba Neroka fc amani draw fc ki final which hell referee na kongi ba galoi na matang sida ngasi ki ahan ba match si draw fc nil Neroka fc nil oiduna goal amata chana ba ngom da ba draw adu chat ki maramasina Ahanba match si Neroka FC amadi Trau FC goalless draw oidana akoi hairiba ahanba match si chamaga kontra ga manga suba duran cup ki Imphal chapter ki group di gi ahanba match si matang si da loire sale
1: akoi Trau FC yu na di yam akan ba pressure kaya ama mayuk nar laga akuna lady ba tongan tongan ba neruka fc de kipira pa pressure kaya adu mayuk nan ba huna bada adu ki mati wa ki ba loina na akoi sel atore ama tu no ponga bana akoi pira ki ba pressure kaya adu nga thu nan ba huna bada chobu thodang kaya ama lo ki ba do draw fc jo na ti adu ki mati yam na maru oi ba akoi ki save ni haina lo da bati yaroi loina na ngasi ki mesa si umar ai ki oi na ti akoi nongpongan baza ngasi ge akoi man of the match ki mana asi pining akoi sila tori su ngasi atopa role ma lout bitin ate tobu tobu nongpongan bana akoi ki good line the lane paganda atu atu ba dukuma dangeroi ba ki kayama sep tok tok tuna trow fc bo ngasi han ba akoi ki cham kun cham nga rak su ba duran cup ki group d ki han ba match si dai sta akoi point amamam yena tuna akoi trow fc ki sagalak pa manglan kaya do koi kahen na thambada achoba thodang kaya ama nopong ai men low we have of maduni umar ai mai kai de ki thamjani ni bas
0: aseng mani salem ngasi ngasi ki met ki tum dramatic yam na nungai ba mechama oiki goal chana ki drabasu trau fc ki mai kai de ki yam na ngal lingai matam ha bedi 30 minute pa ringai matam da player ama sokiba aduga amok half time horo khogalakpa matham da red card ama cha ki number mor kan da trow fc da leiramba momentum adu mangki ba duga neroka fc su first half ta makoi gi momentum adu sagat pangam gidra basu second half ta akoi mahaki momentum ama sagalak number khona ki bagi mami ke ama kak ta ki ba duga sila ture ama di nongpok ngan ba ronaldo zelex ras ai players ing as yana khalpa performance bi ba da neroka fc ke da gi defense lines hi patik attack when tamakanda nerok trow fc ki mai kai de ki chance ahen ba create tawang amhan ki da ba asina chingma mayam singh sina ngasi ki match asi adumak yam na nongai ba match ma oi ki eduga high rib akoi gi match asi ha ma match asi goalless draw oi ki bani adubu makhal ta ba matching so akoi akas ban imphal gi mid nau ba paudam chuksoi soi da na akoi tamjar khani eduga hariba adudasu miyam singh suksoi soidana aikoi bungai biramu aikoi suksoi soidana mathangi match ta muk amit na upa paudam pudana lakchege matam du phawbadi kainabagi yathang pibi rasi
1: lone nanga sigi amit na upa paudam sida choba thodang kya maloki ba ai isamak salim pusam lone na aiki ko commentator umar mk lone nanga sigi technical team da irom jemson ningtozam kunanda irom bito lone na sigi program board director wen alexin biriba Welcome service from executive Akashvani Imphal
0: over to the studio agat chere pako
2: Komalampak Men Stadium da pangthokliba Duran Cup English ngani kuntaruki ahanba match da Neroka FC amadi Trow FC team anigi match hanaki ba match ki minoba paudam Paudambi kiba Salim Pusam amadi Umar MK Minoba paudam tahanjani ngai marakta khudongcha da ba kharedagi ngahak apanba thokipagi dama tabiri besingna pukchel chauna ngakpigani Hauzik makata ba thoram tangla channel dagi tawa phangbiragani
3: Mit amu uraga kaidona dori no haiduna Doctor na la yeng la ga phani hai ra su adum u de na si ba ta ba ni ne na
4: hai to a nang na hai ri ba se yam chu min he
3: i ba pa ba hai ram da ba da gi hai ra pa si ti me tang lam ba da gi ne u ra pa gum ba ni i ba pa ba hai ra pa gi nu ngai ba do nang na khang da ta ni be mo
4: lai ri ghai ta ba si mi tang ba ga cha ma nei hai da na i pa ai pu na praman tong nei ko
3: ओ इबे पाबसिमा तंगदी तंगाई म एक फदनने मिपुंग खुदिंग म हाइफम थोपनी गोतमुबी
4: योपी गे ओगतिनारुबदगी इसिंग दतावेको अदुनदि लाइरे गाइतबी चाउबितोनसे मसु लाइरे गाइबी गतिनारुबदगी आइशु कैनों खले एबो
5: इमाबो संगम थक्से
4: ए ए ए इमा ओइबेमा इमाबो कि संगम लोलिबोरेको
5: ima bok la ese na sa ina khanga bani
4: o
5: bembengi school set na ba lui silu ba
4: kadai kadai imo aing bina lon ba sangom se thak tok laga han khrage
5: ima bo ye mone ekhoi mana pari ba se mai tei mai ek ni
4: o
5: ai di hairu no moi ma pa phau ba pa ba thok ti
4: hai ma
5: masu ma ben da ni ইব পাবা হেরিব
4: ও ফাই ফাই ফাই ফাই ফাইবে মা খংজিনবদ হাইজিনবদ কানদব লাইতে হাইবদুনি ngai khon hema uibe ma sangom sibo

0: Tuan Dombi. Tuan Dombi.
1: Kaya ba?
0: Oh, how good was he? Walking set la si.
1: No, Andrea, ang alibo ba? Tumse pa rin nga, tantong gigi ba?
0: Siyang.
1: Tsada ba, buli, tumda ba na yan na hagjang so e hayo na bubuk na haydai na?
0: Kaya da, hino ni siya masaya. Mapahan ba nga ngayon taurada na? Masi rin na payup si heksing dukri makayara roi mo si. Masi, masi, masi, payup si.
1: Bubuwa, bubuwa payup jing toko no ingyemi. As, ngali ba? Lai din ok na gani ba bubuwa?
0: Tondombi. Ayuk nung tinda laita ba po sa kamata niya nung dangda su laita ba niko?
1: Bubuwa.
0: Ayuk ki pajaba yung ning abadi. Nung dagi amam ba do kaga taba. Kanga bra siya. Kanga bro. Hogalo. Hogalo.
1: Buwa. Ay niya. Ay hau da hoga charge si.
0: Salo. Nasin na yaga do sindoro so. Bubuk ti niya. Ngasay na hagsang sindoro ba ni?
1: Hoy.
0: Isu na nung ay na tumuhuwa do dahog do piram draba ni Emi.
1: Bubok si, nga na hoga laga wakin chapagi nung ay bada. Pasan ang kangye siya. Ay gini nga ay chakri dagi, may kusu tak kidre, kwa cha kidre, hitak mana kidre. Bubok, ay hajang sing to ugi ke ko, kuiro oy.
0: Tura ugo ton dombi.

0: bunghi cekla da banka uyri.
1: Kudol genin shubada lokot chariwa film Singjao gum lep liba thamoi. Film asidagi nauboy amadi saritagi apunba khonjalda el thoibi amadi moirang thim tiken na sairing ba nongjuna bana sairang ba isaini. Nangi egi nushibase taiwangi safu amatana palefam khangdana humtokpa ngamkitana ba akanba nonglei nungchit laklabashu makhong feina horakpa nongjushu oishanu sazibugi ahingda landarakpa akhak arausu oishanu nangi egi nushibati lengdraba chingjauni isai kudol tamzeri tabirasi.